0: Kwechani pafoni?
1: Halo.
0: Ah, ndichipeni kulala.
1: Ah, banta mukaza kanaka mukumalala.
0: Sakudeka kali ni mwana muri kupi?
1: Pana pamukanga na Carlito, sini asibika distrito Maringwe province ya Sofala.
0: Wa Carlito Fenias distrito la Maringwe province ya Sofala. Kunangoti Maringwe ititini?
1: Ah, kuna damukaza nini mukumalala?
0: Hai. Chadiko, kuna kote matu isirai mungu wa zinu hezi?
1: Nanda, itangairu angafu.
0: Itantu wa vendepo?
1: Otoma nishani ilia, selma beta kiteni. Jumba kutumiwa. Na wentena anini kudimizi mseji la kita bosi dikimana mshamara.
0: Mwapesa?
1: Nanda, teza, sili. Mkumbira wa nyimbo wa.
0: Yawani?
1: Lagu mumu chekanyanzo wa mayo aleno.
0: Love mo mchakanyanza mai wale na nyimbo hii mngapachiriziwa mna kafunga nayo.
1: Ah, nchemarali mbali komera maningi.
0: Hai.
1: Sisi.
0: Mazita musarashali ndepo.
1: Maitalasa mchemarali.
0: Tatenda.

0: Wewe Johani bafoni?
1: Mashibese, mashibese, pali nazari, mashibese.
0: Ah, ndi tipeni kulala.
1: Ife tamuka bwino vina nzatu mulitani umweko kumaniga kushimoyo huko.
0: Ne, ndi tijali, madiri shekme musati?
1: Ife vano, talishagali, ife mbuya.
0: Ndi kubawo pali kutine, wadibuda walisha awa.
1: Maona, hata tijatila guda vandu kupata telefoni na guda gare hako.
0: Mtakodeka, jali, apo tipeni vima zoe ilititini?
1: Mazoe kuno, kumazoe kuno kulibwino kuno, kushangala kuno kulibwino, bina nzatu mweko kushimoyo.
0: Eo, ningaka vili kamukita na wazinjio awa atikulimushe?
1: Maona, titenda tewe magologoto.
0: Andi, abo, bambo, bambo siya waja, mawisa ingu wazinwezi?
1: Inivano, basi kudote, basi, ndipelegembe ukulimbo, basi pangono, basi.
0: Andi, itantibi?
1: Chakuyamba, andi mwepo pa inazale, abo zinateke niko?
0: Mazita.
1: Kwa kuna kazangu wa memory Antonio, kuna wana Jeremia Neresti Marco, kuna amai wangu wa Sinidia Gold, kuna abalu wangu Wensi, ndi kutatambile kulimba, sinzaenda kuna wa mili vintiseishi, ndi kuti Wensi, umuwa kuyamba na kumalizina, ndi kuti alimbe, ndi kakumbira mbuka nyimbo,
0: ya wani
1: wangu kuti, ini ndi kakuna mbu nyimbo ya Sugar Sugar Inobarira Mari.
0: Sugar Sugar Inobarira, nyimbo ini kapachiriziwa, muna kafunga inayo?
1: Nyimbo mweni nga ipa teba imba kumbukambu basi na kuona kuti nyimbo imba nipata kune kwenye umbaenda mburu zizinji ushikataga kubiri one kulalama one ubenyu imba kubira nae mwashu muzika mwe ya shuka shuka
0: maita basa mwasala shwadi ndepo?
1: Yeo utarenda pa inazari basa labuino mwe kumakolo koto
0: mazita

0: Wewe chani pa phone? Ande, tipeni kulala. Padoko padoko, ndimwe wane muri kupi?
1: Mbuyana shade jimkuko kuna kumesia kubale militari.
0: Washa Drake?
1: Mkuko kuna kumesia kubale militari.
0: Ande, tipeni pe mazinji bambo sha Drake, matiti tsika imwe, nkana nkwano uyu.
1: Adai, si kuna suti ina tinotia imwe kwenye kurabi msambili.
0: Ne, ndidi jalo, padoko kwa kato kwenye kutamu kubazi hivi.
1: Mwako tambe mabasa zili nani?
0: Aitai? Msakudeka kajali? Tipenti vima zinji ndepa, mati titsika?
1: Hala ni mazini nje kuti ndinofari sa Zira ni mazini Nye Kese ya senze kura di msambiji Kanja ndi mwazo Mkazo wangu ni ana angu Yese ni familia yese kwa mgu Huku di nga kware
0: Ok
1: Ya ndoa kuti ndenda kuti kune Konono ndita ne usika ndi nga di nga kware
0: Ok Nyimbo ine mungabva chirizo munakafunga nayo?
1: Ndofunga zvakawanda.
0: Ninga zvipi?
1: Vafana ngenya yeupenyu wangu neo penyu wewe familia yangu yese.
0: Okay. Mazviita musala zvadende.
1: Okay, ndabasa pamberi.
0: Mazviita.

0: Wejani pa foni?
1: Wejana mshamarari.
0: Ah, ndi, mawatitini pa nimwe?
1: Salala isu natuja imwe na mabasa mshamarari.
0: Ne, ndi tijali isu, ndi mwani mwani kupi?
1: Hapa mkulonga na soti ne kumbukani bisi devandu zidengalenga dojiku na mshamarari.
0: Ah, ndi, tipendi vima zinchi baba, malititika?
1: Ande mshamarada upokuwa jisawa padoka mshamarari.
0: Mkana mbano uyu?
1: Bana, cha utanga mzima wangu sisha tize binzi. Kwa kuzau ya abaru wangu. Jove kumbukani, Fernando kumbukani, Kinyu kumbukani, Razao kumbukani, Albertino kumbukani. Kwa kuzau ya shamwaru wangu wako. Vicente Bagabe. Kwa kuzau ya Tome Burumu. Frigere Julae. Kwa kuzau ya Fernando Burumu. Wanaje wenewa. Kwa kuzau ya na manajezo tome burumuzu kukozu edimasa. Kwa kuzau ya savu. Kwa kuzau ya wanangu hapa. Salvadori, tinei. Kwa kuzau ya salmo, tinei. Kwa kuya delta, tinei. Kwa kuya hovo, tinei. Kwa kuya dusha, tinei. Kwa kuzoya Jacksoni, tinei. Ah, dawanda mshamalari, saka hapa ndukona zizi, dakuta oche bagbapa, sire wanangu.
0: Mazita, mosela shwadi ndepo.
1: Tinatenda, pambena basa mshamalari.
0: Mazita.

0: Chenilo pa foni. Chenilo pa foni. Kodi pa ina wanho apa nkabe. Nguwa zikwende katezo zinai na mapindi makumairi na masere kana kuti 4 horas e 28 minutos kuyecha kwa nsiku ya mugobera. Rense izwi tiri pakati pakubva imwe muri kuupi mutunhu upi. Mumachibesa nyamunsino yale. Pawaito 4-8-27-63-8. Naire pano tichendeke jalan kana yuyu adikanoe. Nakuti nguwa za tuzi haziri kwe matai. Cheniro.
1: No, bundia.
0: Eo, tipeni kulara.
1: Kwa vene mwema mbeperusu.
0: Ninga shwa mwiliku vashu bambo, ndi mwanu mwiliku upi?
1: Anu mwena Mikesh, Armando Chile Mkosu Jirikuno, Johnny Posha Dimitrativi Yoma Tonga.
0: Ande bambo, tipente pima zinji matititsika, matu isire?
1: Kwa chakuno tepa ninga muka hapa nukata kubasa. Kwa chinga buwerera, siku ya panyumba mangwana kwenda kujireje. Kwa kwenda kubasa.
0: Ok. Mazuita, tuenda shwa tuifi?
1: Ate kuna wangisembu wangono basa.
0: Itanende ya potipi?
1: Tuangisa imu mripabasa na tekniko mwari nga mbatire.
0: Mazita.
1: Amana sese nga atambe, sasa nga mbrate msambi nga atambe. Tuenda kuna babango ndi Armando Viola Mende Elisa Silva. Nkazi ndi Aida Juan White. Anango ndi Elisa Mikesh, Osej Mikesh, Elias Mikesh, Angelina Mikesh. Na Amoj Mikesh, Oresto Mikesh, Armandinho Mikesh na Elidi Mikesh. Tuenda kuna mazikumangu Filimone Armando, Amoj Armando kwa nikalishumore. Ya yangu ndi Veronica Armando na Fatima Armando. Na SS anona mata nisai mvajelika pende kusha nisai mvajelika pende kusha Afrika na MEPA kutinga pende mapedo ma bini kwa kanaka. Mukazona mkana mkazondi sirao nyumbe kaya mkana mapinyani ndi uyo ndakasalui.
0: Maita basa msa ya shade.
1: Inosenda mwari nga ambatire mwari mkambitire sa kanaka.
0: Amen.

0: agradeço a todos que me apoiaram.
1: Kwete mbe wadikanwe kuyemba kwa Big Shelton mu machibeseno aya kubudira ku provinsia iyo ya Zambezia. Padoko na padoko wadikanwe tinazo nyimbo za kubalangazana na imwe mungu wa zino izi za dikwenda kaita izo. Zinomwe na mapindi makumi matatu na mashanu tichiranga setora jitrinta isi nkuminoto jina dikwenda kaitula nyimbo ikuwe mutamku ii yako mbiwa na Baba Harare. Baba Harare na Chipo Muchegwa. Nyimbo ichibvisa nkura chinhu chibodzi basi banja kana kuti kudra unga pusa kusankhula zvoitwa dikanuwe hapana tai munhu kuti ena kutoera masuri ndondondo nakuti iwe unanga wabecha hapana kupisisa musoro munyawo yako zvense izvo munamwewe kubulangazana imwe munekoneka mitunhu yakusiyana siyana ndifi wa Radio Musambiki misola profesa Manika studio chimuchimoyo.

Radio Radio Mozambique yakanyuka kuti zize masoko masoko akasiyana siyana mitambo inoneka zvichiitika nezvimweni zvakasiyana siyana asi nguva ino iyi kana u kuti ndiri muno.

0: mvumbamwe gumi remisiswa nemisoshi kulakita mvumbamwe ndiona 20 yomora zi 19 minutu zvomukati munyika ya Mozambique. Muri kutizwa muri mukati mundau dzakasiyana siyana ndimwe muri kuzwa radio Mozambique. Muri kutizwira kumutundu womusurizi pavilla said yoshponga bera muzikura sika njakadi munotizwa muri pa 89.2 MHz pabanda RFM. Tinoti rambanyi makati kwati kwati nayo wireless radio Mozambique ngokuti ngoino mugumisira masoko komuri. Maivizivere kuti muembe MC Mastoni nguwa tamika nyamasi yoro mgubela kudai ngondava ya ngozi ya mushtaka. Ili sokura zivisi kwa kuti ngozi ya itika panguwa ya iva kuduro barubera. Muembe uyu waenga hari pa mududu. Kubuya kuturo kuita kumabasi makuro aita mkatimo kuyemba kuduro baro wakashita kanoti basara kaita ngochishano. Kuposha tumjetivu ya mafambise kumtondo dondo mu provincia iyo Sofala. Kunu zingozi njakati ngi waneke chitika mkati moshtaka. Ngukudara kwa wale kuchaka kutiva wanere kutengo zipi shibinga mpini. Njuri kuita kuti mabasa kana utifra ita kutengozi ii waneke iyo chitika. Maprogramu radio Mozambique tinotijakwana nguva mvumbamwe makumi maviri misesko 20 umorazi 20 minutos. Ndinoti yakwana nguva yekuti tivino zviziviso. Hatina chiziviso chotinacho pano panyara sizvo tinazvo. Ngozvo kutengesa tengesa. Tinotiramba nyemunezo kuitira kuti muzwe zviziviso zvotinazvo ngokuti nguva yatokwana yezviziviso.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Que tanto amor.
4: Kanjani adikani angu. Mano, te suou na mbia. Andi jope. Ndiri pano inindi. Nda petuka. Uye, nda unza shibikwa. Chemucha farira. Karapau yukukocha no muto wekoko. Honde. Karapau yukukocha no muto wekoko. Chibikwa ichi. Chiri nyore maningi kuchita. Uye. Chiri utrabasi makuma rongo muna emisesko na mishanu kurukuche gazirira. Hino. Tisati taita chiro. Mgati karwenyara. No sabau. Kanange marota. Kumasure kwazo. Kaku ngani za zese. Zibikwa zetino ngati chida. Kwa kunyasa kuzisuka. Nukuzichekera chekera. Numutengu u. Wencha zisa. Zingar giwange anwa no guma ku arongo muna. Hino. Bataira pizera. No pepa. Uye ngati tarire. Tirukuda zvakati. Hove murongo muna. Dziri pakati no pakati. Kana mushobo umwene hove. Zamunadzo. Koko imwe. Mashavi na mairi emvura. Mazino marongo muna ehadyo yakatwiwa. Muto wendimu imwe. Hafu chisupunu chemunyu. Tanazo zvese izvi. Zvapera kuchena kudai. Nokuchekerwa. Chasara. Kutangisa kubika basi basi. Akuda kuambiza. Todika na kusuka hove. Kwa kudzipara para. Nokubvisa matumbu. Nokucheka cheka. Kutidzinyase kutambira tempero. Kudai musina karapao. Musa tsutairi. Kana kusenzesa hove dzimweni. Dzopakati no pakati. Zvinoitawo zvakanaka. Apa, ngatiite mukaka wekoko. Kuparapara koko. Kwakuunganidza mashavina. Mairi emvura yekupisa. Kwakuvhengera zvakanaka. Kwakusvina. Kupedzepo kwakuseva. ngatisenzese mukaka wekoko kuita tempero. Tovengera basi hayo yakatwiwa nosumu yondimu kwakuvengera zvakanaka. Mubafia kandai howe no tempero yetaita vengerai zvakanaka uye siyai zvechipindirana mukati mwegumire miseswa namishano. Musakanganwe kudumhaidza basiya nochichira kana ngeparatu kuti nhunzi dzitambire kure. Kupedzepo tokocha hoedu pamarasha kana pahuni kuri kuisandurudza tichikanda muto wetasenzesa kuita tempero uya. Kumasure kegumire miseswa namishano kudai hoya ibva toibvisa pachoto. Mukupedzesera tinotora imweni tempero yasara kwakukanda mupoto uye toisiya yechivhaira mukati mwemiseswa mitatu uye zvatoita. Mazviona kuti zviri nyore. Kuda kurya tinokanda padoko tempero yatavhaidza iya pamusoro pehove uye torya nomupunga nosalada yematimati nosabora pamushobo uya wemunokwanisa kuita. Ichi chaita chikafu chambiya chanyamasuno itai wokumbeyo munochipfarira irgai zvakanaka.
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido ehuku no mazanda pabiningure karega uye raramano mfaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.